0: si kita anikatin na nag-rapport ko. It's pretty big ako sa iyo. Kasi kapag yung mental health pa ako sa...
1: Ano na tayo ako? Kaya ba may mga matulog na? Masang tangot siya sa aming harap. Tulad si Papa na nadamali, ano, tulad ng batang ko eh. Thank you.